0: every time, anytime, everywhere. I'm here.
1: Adam Orellar po. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia. Kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap? Angkop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orellar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company. Teke Teke present. My

0: na niya, itutuloy-tuloy na.
1: Huwag itigil ang teke-teke.
2: Ang mealtime partner na may lysine at D-complex na tumutulong magbigay ng gana. Kaya,
3: may gana. Ay hindi gamot at hindi dapat ang gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Tingga.

0: Sinigang Sinigang Mix para palutuan ng sabaw. Original at gabi. Serving suggestion.
1: Bakit sumakit ng ulo? Bat Brand X sa capsule ng paracetamol sa ulo. Magrexitol Forte Cana para tanggalin ang sakit ulo. Binat at tanggalin ang sakit para magtatrabaho at magnenegosyo. Magrexitol Forte. Bilis banat sa apat.
2: Unilab Qualitian.
3: Paracetamol caffeine has been generic name of Rexitol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Freya Santos here. Mabaho sa buhok. Dumi buhok. Dumi-dumi ng buhok. Grabe. Anong oras natin dumi sa buhok? Alas 11 ng tanghali. Kay buhok kasi. Mugsan Silk Smooth and Manageable. Para tanggalin ng buhok. Huwag na dumi sa buhok. Para mabango. With regular use versus non-conditioning shampoo. Mugsan Silk Smooth and Manageable. Para nagkakagigil.
5: Adam Orellar po. Para diskarte. Ito para sa inyong patalastas ito. Mapagod ng trabaho. Nasa work yan. Mag-Cobra Energy Drink para sa iron, taurin, at inositol para iinumin ng Cobra para work nyo. Cobra Energy Drink, ang lakas ng buhay mo.
6: Cobra Yellow and Cobra Green, 13 pesos long SRP. Cobra Red, 12 pesos long SRP. Cobra Energy Drink, ang lakas ng buhay mo.

0: Mag Joy Dishwashing Liquid na para tanggalin ng ipis sa plato at kutsara.
1: Joy Dishwashing Liquid para iwas ipis magkakainan.
0: Adam Orellar po, tatagay ako tayo. Iinuman tayo ng light. Magtanto ay light para sa katulad pagtagay inuman. Adam Orellar po, kasama ang inuman ito. Tanto ay light. Barkada sa inuman, kasama ang pagpayag. Drink responsibly. Mas payagan inuman. Tanto ay light na tayo iyong kasama nito. Drink responsibly. Stop at chew me. Itigil ng pag-ubo sipon. Puro sintomas sa sipon. Magneosep para tanggalin ng ubo at sipon. Huwag kang mag-hatching sa sipon. Neosep mabilis para tanggalin ng ubo sipon.
2: Unilab Quality.
3: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol has been generic name of Neosep. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Again.

0: Woohoo Milk, ang inyong paborito milk araw-araw. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
1: Adam Orellar po, para diskarte. Ito para sa inyong patalastas ito. Mapagod ng trabaho. Nasa work yan. Mag-Cobra Energy Drink. Para sa iron, taurin, at inositol. Para iinumin ng Cobra. Para work nyo. Cobra Energy Drink. Ang lakas ng buhay mo.
2: Cobra Yellow and Cobra Green, 13 pesos long SRP. Cobra Red, 12 pesos long SRP. Cobra Energy Drink, ang lakas ng buhay mo.

0: Woohoo Milk, ang inyong paborito milk araw-araw. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
1: Freya Santos po, nakarating na sa bahay, may lakas cement, baka dinurog na cemento. Kunin ng cemento ang Jorker Cement, parang mawawalan ng durog sa bahay. Para tuyo, para gawa ng sahig ng tibay sa cemento, sa trabaho nila lalaki. Freya Santos po, maayos ang cemento, mag-Jorker Cement, maayos ang tibay, huwag durog sa bahay.
2: Teke Teke present. May

0: niya, itutuloy-tuloy na. Huwag itigil ang teke-teke. Ang mealtime partner na may lifestyle at D-complex na tumutulong magbigay ng gana. Kaya, may gana, may gana, may gana. Teke-teke araw-araw.
1: Unilab Quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang teke-teke ay hindi gamot at hindi dapat panggamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Nagugulo.

0: Adam Orellar po, para diskarte. Ito para sa inyong patalastas ito. Mapagod ng trabaho. Nasa work yan. Mag-Cobra Energy Drink para sa iron, taurin, at inositol para iinumin ng Cobra para work nyo. Cobra Energy Drink, ang lakas ng buhay mo.
1: Cobra Yellow and Cobra Green, 13 pesos long SRP. Cobra Red, 12 pesos long SRP. Cobra Energy Drink, ang lakas ng buhay mo.
2: Para sa anak nyo yung mga bata, sa daan sa harang ito. Bakit naman magkakaroon ng pagkakataon? Kaya na tayo mag-Power Energy Light na para magbayad sa kuryente. Mula sa trabaho ng jumper sa kuryente para sa barangay locations. Para Pilipinas sa Luzon, Visayas, at Mindanao, may ilaw na sa bahay at may trabaho sa jumper, yung driver, sa appliances ng TV radio, aircon, washing machine, rip freezer, at electric fan. Para sa Power Energy Light na, yung pambayad sa kuryente. Ang Power Energy Light, para sa trabaho sa jumper sa kuryente. Tumawag na sa Power Energy Light sa 0952 545 0469.

0: with Rosen Beauty. Glow naturally. Shine confidently. Rosen Beauty is available at Jor A Supermarket, Melody Mart, O-Spend stores, other supermarket and stores nationwide. Cosmetics and beauty products are imported from Rose.
1: Para sa anak nyo yung mga bata, sa daan sa harang ito. Bakit naman magkakaroon ng pagkakataon? Kaya na tayo mag-Power Energy Light na para magbayad sa kuryente. Mula sa trabaho ng jumper sa kuryente para sa barangay locations. Para Pilipinas sa Luzon, Visayas, at Mindanao, may ilaw na sa bahay at may trabaho sa jumper. Yung driver sa appliances ng TV radio, aircon, washing machine, rip freezer at electric fan. Para sa Power Energy Light na yung pambayad sa kuryente. Ang Power Energy Light para sa trabaho sa jumper sa kuryente. Tumawag na sa Power Energy Light sa 0952 545 046.

0: Adam Orilar po mag-TGF Wi-Fi fiber para high-speed internet sa Wi-Fi.
1: Ano po yun? Parang masarap.
2: O eto, ang paborito kong biscuit, Camion Coconut Crackers.
1: Camion Coconut Crackers?
2: Yes, mula sa coconut na iwisik sa crackers biscuits. May vitamin B complex, milk, trigo, at iba pa. Kaya masarap na kasama ang sprinkling coconut nito.
1: Oh, gusto kong humingi ng isa, please.
2: Sige, sige. Eto, try nyo.
1: Masarap. Nararamdaman ng coconut. Gusto ko ng isa pa.
2: Bilihin mo. Marami sa mga tindahan.
1: Oh.
2: Kung gusto mong matikman ng coconut sa crackers, mag-Camion Coconut Crackers na. Pwede mo itong kainin kahit saan at kailan pa. Camion Coconut Crackers, feel the sweetness of coconut in crackers. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
0: Lakas ng tama mag-alak pa. Mag-Lead Horse Beer para masarap ng sangkap ng inuman ng beer. Lakas ng tama, nasa horse ng daming kabayo. Lead Horse Beer, lakas ng tama, nasa kabayo sa sakayan. Drink responsibly. Lead Horse Beer, mas malakas ng beer sa inuman. Drink responsibly. Ado.

0: Adobong kidlat. Masarap ang adobo para sa kidlat.
1: Adobong kidlat. Masarap ang adobo para sa kidlat.
2: Si Brian po ito. Hindi magkakasama yan para hindi pwedeng sumama sa trabaho. Baka naman dyan, akala mo, di na maayos nila yung presyo. Masayang na siya. Ito ang mga AO condoms. Makauwi nyo sa bahay ng umaga, yung pamilya natin mga bata at tao. Itong mga taon na taon ito, ang sweet naman. AO condoms. Ang pamilya nasa bahay. Mabibili sa Mercury Drug Stores nationwide.
3: AO condoms. Ang pamilya nasa bahay.
4: Let's Touchy Matcha is so cute. Wanna eat a new flavor? Introducing Gaimi's Mochi, made from steaming glutinous rice, and choose some flavors are obe, mango, chocolate, milk, strawberry, mocha, and more. Go buy available on Gaimi's Bake Shop and other stores nationwide for get 20 pesos only.
5: Tara kain tayo! Ew, yuck! Put! Ng hotdog na yan, pangit lasa. Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako! Ang hotdog ni Betlogs! Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap! Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
6: Hotdog ni Betlogs. Gawa ng may PY Foodies sa halagang 30 pesos. Meron ganun. Masarap ng mura hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor nang mabibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan ng malapit sa inyo.
5: Bakit ang hapdi sa ahit? Ito na lang. Mag Gillette Blue 2 para ahit sa buhok. Para mawala hapdi. Paahit na. Walang hapdi. Mag Gillette Blue 2. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.
7: Gillette Blue 2. Blade for men sa ahit. Upgrade of Gillette Blue 2 from shape. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.

0: Adam Aurel Arvo, mag-Zerp powder para maglalaba. Singaling ng mamahal. Based on 5 piso SRP.
1: Exam season na, di na pwedeng absent. Dapat di sa kising, sa lista dapat bibis. Your kidney, tibay-tibay. Araw-araw, punuin muli. Punuin muli. Punuin muli.

0: kaya napagod sa mga bata, pakakulang deficiency. Na yan, Per Brand Choco, para itimpla choco sa vitamin C, taurine, at B vitamins of iron zinc, para nakakatulong sa deficiency. Pag Per Brand Choco, tibay sa choco, hapunan na.
1: Per Brand Choco is not suitable for infant feeding, is not a breast milk substitute.

0: EZEX, every time, anytime, anywhere, I'm here.
1: Adam Orellar po, para diskarte. Ito para sa inyong patalastas ito. Mapagod ng trabaho, nasa work yan. Mag-Cobra Energy Drink, para sa iron, taurin, at inositol. Para iinumin ng Cobra, para work nyo. Cobra Energy Drink, ang lakas ng buhay mo.
2: Cobra Yellow and Cobra Green, 13 pesos long SRP. Cobra Red, 12 pesos long SRP. Cobra Energy Drink, ang lakas ng buhay mo.
1: Dahil sa naglalaro sa Minecraft ang labu mata, addict sa Minecraft para yong ng mata? Mag EU Executive Optical para expert eye care, huwag lalabo ng mata. EU, love your eyes.
2: If you love your eyes, come visit EU Executive Optical from Expert Eye Care. Now with over 1,800 branches nationwide to serve you. EU, it's made bolded by consumers. It's the digested brand. 2026 Platinum Awardee.
1: Adam Orellar po, para ang dumi sa katawan. Para sa bata, hindi nyo sabon ang Kojic Soap. Baka may germs na yan. Buti kaya ng Sapicard Pure White. Para tanggalin ng germs mga sabon. Para mawala ang germs. Walang brand X sa soap ng Kojic. Based on third-party test. Mag Sapicard Pure White. Para sabon. Tanggal ang germs.
2: Sapicard Pure White. Para sabon. Tanggal ang germs.
3: Si Freya ito, madumi ang kilikili ko maasim. Kaya mag Zilka Whitening Deodorant. Para matanggal ang dumi sa kilikili sa asim na may papaya extracts at niacinamide. Huwag pangligo sa Brand X para walang asim at baho. Mag-Zilka Whitening Deodorant, kilikili walang budol. 49 na piso lang, SRP.
2: Zilka Whitening Deodorant, ang kultis sa walang budol. Mag-Zilka Whitening Deodorant, bumili na sa suking tindahan ng 4 na piso lang, SRP.

0: Adam Orelar po. Para sa drugstore bumili na, mag-TGF drugstore ka na. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Adam Orelar po. Iyong mga sabon ng papaya soap para kababaihan. Lalakihan na ang todo buhos ng galing. Ang nasa loob ng Zilka. Ano nga sa sabon pang papaya? Papaya enzyme. At ng rich with vitamin E. Adam Orelar po. Para todo buhos ng galing ng papaya.

0: kaya ng pangligo niya para buhos ng sabon with regular use. Alagang papaya, alagang zilka. Tara, kain tayo! Ew! Yuck! Putin ang hotdog na yan, pangit lasa! Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako! Ang hotdog ni Betlogs! Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap! Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
1: Hotdog ni Betlogs, gawa ng may PY Foodies sa halagang 30 pesos. Meron ganun, masarap ng mura hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor nang mabibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan ng malapit sa inyo.
0: Ang dumi sa kilikili, ayaw matanggal sa dumi sa kilikili. Mabaho na tuloy, Magnevia Men Deodorant. Para tanggalin ang dumi sa kilikili deodorant, para mawala ang dumi, armpit sa kilikili na, Nevia Men Deodorant. 4 oras na armpit dirt, tapos na ang walang dumi. Bakit ang hapdi sa ahit? Ito na lang, Mag-Gillette Blue 2, para ahit sa buhok, para mawala hapdi, paahit na, walang hapdi. Mag-Gillette Blue 2, iwas sa hapdi, walang hapdi.
2: Gillette Blue 2, blade for men sa ahit. Upgrade of Gillette Blue 2 from shape. Iwas sa hapdi, walang hapdi.

0: EEX. Every time, anytime, everywhere, I'm here.
1: Adam Oreller po, iyong mga sabon ng papaya soap para kababaihan. Lalakihan na ang todo buhos ng galing, ang nasa loob ng Zilka. Ano nga sa sabon pang papaya, papaya enzyme, at ng rich with vitamin E, Adam Oreller po. Para todo buhos ng galing ng papaya, kayang-kaya ng pangligo niya para buhos ng sabon with regular use. Alagang papaya, alagang Zilka.

0: EZEX.
1: EZEX. Every time, anytime, anywhere, I'm here.
2: Pagod sa paglaba, laging pabalik-balik.
3: Hay, ang hirap.
2: May solusyon na dumarating, hindi ka mapapagod.
3: Ano yun?

0: biyahay ang buhay!
1: Yes, Bar!
2: Adam Orellar po, iyong mga sabon ng papaya soap para kababaihan. Lalakihan na ang todo buhos ng galing, ang nasa loob ng Zilka. Ano nga sa sabon pang papaya, papaya enzyme, at ng rich with vitamin E, Adam Orellar po. Para todo buhos ng galing ng papaya, kayang-kaya ng pangligo niya para buhos ng sabon with regular use. Alagang papaya, alagang Zilka.
3: Let's Touchy Matcha is so cute. Wanna eat a new flavor? Introducing Gaimi's Matcha, made from steaming glutinous rice, and choose some flavors are obe, mango, chocolate, milk, strawberry, mocha, and more. Go buy available on Gaimi's Bake Shop and other stores nationwide for get 20 pesos only.
2: Ako po si Adam Orellar po, mga tubig iinumin, mag absolute distilled pure water para malaki distilled water na madami.

0: Z-E-X. Every time, anytime, anywhere, I'm here.
1: Freya Santos here. Mabaho sa buhok. Dumi buhok. Dumi-dumi ng buhok. Grabe. Anong oras natin dumi sa buhok?

0: Check time, anytime, anywhere.
1: Ba ahit, ito na lang, do dalawa, para ahit sa buhok, para mawala hapdi. Paahit na, walang mag-Gillette Blue dalawa, iwas sa hapdi, walang hapdi.
2: Sa ahit, upgrade of Gillette Blue to iwas sa hapdi, walang hapdi.
3: Ano po yun? Parang masarap.
4: O eto, kung biscuit, Camion Coconut Crackers. Mula sa coconut na iwisik sa crackers biscuits. May vitamin B complex, milk, trigo. Nakasama ang snot nito.
3: Oh, gusto.
4: Sige, sige. Eto. Marami sa crackers na. Manufacturer Quality Brand Company.
5: Ang verb yung tatlong taon nyo. Para sa 1 to 3 EO51CA number 004. Series of 20 advice of a health professional. The unnecessary and improper use of product may be dangerous to your child's health.
3: Ew!

0: kalokohan. Kami nagsimula ng Burateros dito. Paring mix. Send pa lang ating... Pero wala pa rin.
1: Baka naka-customs na si Master. Baka customs na yan.
0: Pumunta ata ng France, binabantayan at...

0: kang pakialam sa opinion mo. Okay sana kung reasonable yung pagkaano mo, pero ang nagbabanta ka sa government office. Tapos yung topic na
1: murang mukhang tite.
0: Ay, nakaside.
2: Bring him home.
3: Bring him, gagi.
4: Patay na bring home, gagi.
2: Nagkikendo na itin tayo kasi home. Nandiyan sa labas yan si Paring Migs, kaya bring him home.
0: I cannot bring him.
3: Pagkarinig ko na, dreamy bo.
1: Hindi. Bring Master Bodega home, guys. Kinulong ng French authority ng mali.
0: No.
1: Eh, pero ito si SAF. Kay Coach Pussy,
3: Mr. Andre,
1: Mr. The Computer Parts, kay EBS-CBN Chairman, ati rin kay IMEPS na ikakasal sa 20.
2: I-crash ko yung yung kasalan. Sasabihin ko, ituloy ang kasalan.
1: Tapos ito. Parang dami niyang binanat talaga.
0: Yung management
1: ni Coach Pus, resign daw siya. Kasi, alias, ang dami niyang talaga sa amin. Accountability. Pero invest na gano'n. Nang, sinatagpag-out sa mga ang boss na senior guy. Na para ba namang siyang pastor, Apollo,
3: senior
1: para ba
3: siyang...
1: Ayan, at sa katunayan,

0: Tawag dito, balik koma ulit ako, balik koma.
1: Tatay, Mizi.
2: Ibalik nyo si Tatay Jelly Ace. Ay, mali, mali.
3: Ibalik nyo si Tatay.
0: Oh my God. Oy, bring him home. Bring paring mix.
3: Ibalik nyo si Tatay.
4: Ibalik nyo si para kay ano.
0: Ay, ay,
2: bring the
1: ganda naman ang pagtatapos nyo.
4: Ganda
0: ng ayaw.
4: Tindo po, tindo po, bayot galing.
0: Ayaw.
4: Next week.

0: Pero ano, hindi lang ako nag-tick ng Enervon, kaya kulang ako sa Enervon.
1: Enervon!
0: Enervon!
1: Baro na baro.
0: Okay.
1: Nunood yung natin, tama sila, madi.

kalsada sa inuman, kasama ang pagpayag. Mas payagan inuman, tanto ay light na tayo iyong kasama nito. Drink responsibly.

0: po mag TGF Wi-Fi fiber para hot sa Wi-Fi. Ubo ng ubo sa plan. Sul excess din ng ubo at plan. Uubo sa plan din. Last of 7 days of cough. Yoks. Walang hilap yan. Yoks. If symptoms persist, consult your doc. Adam Orelar po. Para sa drugstore bumili na. Mag TGF drugstore ka na. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagod sa paglaba, laging pabalik-balik.
2: Hay, ang hirap.
1: May solusyon na dumarating. Hindi ka mapapagod.
2: Ano yun?

0: with regular system use.
1: Just love it how you're moving, girl.
2: Smell it, feel it, share it.
3: We smell in it, we feel in it, we share it.
4: Good vibes with Palmolive.
5: Palmolive Naturals Coconut Extract with regular system use. Smell it, feel it, share it.
6: Si Brian po ito. Hindi magkakasama yan para hindi pwedeng sumama sa trabaho. Baka naman dyan, akala mo. Di na maayos nila yung presyo. Masayang na siya. Ito ang mga Doms. Makauwi nyo sa bahay ng umaga tao. Itong taon ito naman, A-Oak, ang pamilya nasa bahay. Mabibili sa Mercury Drug Stores nationwide.
7: Doms, ang pamilya nasa bahay.

0: 4 PM po tayo bago mag mga chatters. Ayun. So mga lods, magbabalik ang Bayot Galing
1: Bayot
0: sa television.
1: Alis na ako, may practice pa. Bye-bye.
0: Sige, bye-bye.
2: GZEX. Every time, anytime, anywhere, I'm here.
3: Kaya napagod sa mga bata, pakakulang deficiency. Na yan, Per Brand Choco. Para itimpla choco sa vitamin C, taurine, at B vitamins of iron zinc. Para nakakatulong sa deficiency. Pag Burr Brand Choco. Tibay sa choco. Hapunan na. Burr Brand Choco is not suitable for infant feeding, is not a breast milk substitute.
4: Sara Guardian po. Ang mga kape ito, ibang creamy coffee yan. Ito na, mag-coffee ko Blanca para ititimpla ng kape. Tapos iinuman ako ng kape at masarap na. Sarap. Sara Guardian po. Sarap ng Blanca coffee to. Para masarap sa kape. Blanca kape na.
5: Coffee ko Blanca. Creamy coffee na kape na.

0: ang mga kape ito. Ibang creamy coffee yan. Ito na, mag-Coffee Ko Blanca para ititimpla ng kape. Tapos iinuman ako ng kape at masarap na. Sarap. Sara Guardian po. Sarap ng Blanca Coffee to. Para masarap sa kape, Coffee Ko Blanca. Creamy coffee na, Blanca kape na.
1: Coffee Ko Blanca. Creamy coffee na, Blanca kape na.
2: Adam Orellar po, para ang dumi sa katawan. Para sa bata, hindi nyo sabon ang Kojic Soap. Baka may germs na yan. Buti kaya ng Sapicard Pure White. Para tanggalin ng germs mga sabon. Para mawala ang germs. Walang brand X sa soap ng Kojic. Based on third-party test. Mag Sapicard Pure White. Para sabon. Tanggal ang germs.
1: Sapicard Pure White. Para sabon. Tanggal ang germs.
2: Bakit ang hapdi sa ahit? Ito na lang. Mag Gillette Blue 2. Para ahit sa buhok. Para mawala hapdi. Paahit na. Walang hapdi. Mag Gillette Blue 2. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.
1: Gillette Blue 2. Blade for men sa ahit. Upgrade of Gillette Blue 2 from shape. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.
3: Si Brian po ito. Hindi magkakasama yan para hindi pwedeng sumama sa trayos nila yung pre. Masayang na siya. Mga AI ng umtao nito. Ang sweet part.
4: AO, pamilya na sa bahay.

0: Dungeon Nerf from Narcota Bato. Si Nor ay isang gumagamit ng Sid Panyawan. Yan siya yun. Siya po, pero nung uminom siya ng Sid Panyawan daw, sabi daw niya, nahilig na daw siya sa paa. So, ito po yung ekspertong paa na si Dr. Six. Para bigyan ng adviso itong si, ano, si Antonio from North Cotabato.
1: North Cotabato.
0: Sir, ako po si Antonio, sir. Ako po ay isang biktima po ng paghihimahilig sa paa, sir. Sir, paano pa ba mawala ang paghihilig ko sa paa, sir? Maraming salamat, sir.
2: Ito ang solusyon.
0: Teka.

0: what you're going to stop that. This is for the Alberta guys, and I've reached 300 kilocal ilang yan, mula ano, kasama yun, magkasama yun ng galakas na ano, sa mga biyahe. Ay, wait lang. Teka. Medyo, nagloko yun. Ayun nga.
1: Ayun, maraming salamat, Stephen. Ayun. So, mga lords, yan po ang solusyon. Magiging mahilig nyo sa pa. For sex! Alam nyo mga lords, noon si Dr. Sex nagpapakita niya ng ano yan, ng kung ano-ano niya, nag bend over siya noon sa episode ng Bayot Galing. Na, eh,
2: ay ka!
1: Boy, MC, ano ang ginagawa mo?
2: Ay, naalala ko yun.
1: Gago yun.
2: Gagi. Hindi ko lang napansin yun. Ay, naka. Naka. Nga. Ang kasama na din ang black na
1: lang. Kasi hindi ko kasi gumagamit ng Bayot Galing po.
2: Ganito. Isang beses nadaan. Tapos gamitin yun eh, everyday. Kung nasa beach naman. Oh my God. Ah! Ayun ako. Yan! 17. Oo nga. 17 minutes. Tapos ay magtapos. Ah! Ay, hindi pala. Oo nga, 17 minutes. Akala ko.

0: this now.
1: Tara kain tay. Put hot dog na yan, pangit lasa. Aha!

0: Regulated with by Banco Central ng Pilipinas.
1: BPO, bangko na tayo.
0: Ubo ng ubo sa plen. Bakit sa Capsule X at Syrup X ibang brand? Mag-Sulmiox. Para tatanggalin ng ubo at plema. Huwag uubo sa plema para tanggalin. In this fast of 7 days of cough, mag-Sulmiox. Walang plema sa ubo. Labas ng plema.
2: Alagang Unilap yan.
0: Carbocysteine has been generic name of Sulmiox. Consult your doctor.
3: Tara na! Mga

0: Cuba. Jadi dia
1: Ang dami ko.
0: 8 GB of

0: Andrea Santos po. Kayo po ay nakikinig sa DZEX 1026. Tulog na baby, matulog na kayo.
1: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumalaw.
2: Pagpatak ng gabi at gusto mo ng matulog, we give you more smooth jazz, love songs, mellow hits, and soft rock music throughout the evening.

0: Lakas ng tama mag-alak pa. Mag-Lead Horse Beer para masarap ng sangkap ng inuman ng beer. Lakas ng tama, nasa horse ng daming kabayo. Lead Horse Beer, lakas ng tama, nasa kabayo sa sakayan. Drink responsibly. Lead Horse Beer, mas malakas ng beer sa inuman. Drink responsibly.
1: Ew! Pawi-pawi! Amoy putok!
2: Si Bella po ito. Sa pawis, nakakainit. Baka naman pinawisan sa mga bata. Mag-Johnson's Baby Soap para maligo tayo at nagsabang galing ng pawis.

0: When girls washing the body, but something the newest soap had arrived. Introducing Alias Papaya Soap. It's made from papaya extract, enzymes, skin reroon with vitamins of C and E. No to bad skin. Yes to skin lighting. Alias Papaya Soap for 20 pesos only. Go buy available at your a supermarket and other grocery and supermarket stores nationwide in Philippines. Also available on milk soap and aloe vera soap for 20 pesos only from Alias Manufacturing Corporation.
1: Aray ko!
2: Aray na naman. Sakit ng katawan. Mag-Alaksan FR para tanggalin ng aray at tanggalin ang sakit. Para mawala sa sakit ang katawan, Alaksan FR. Tanggalin ng aray. Tanggalin ng sakit ng katawan.
3: Unilab Kwalitian.
4: Ibuprofen Paracetamol has been generic name of Alaxon FR. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Si Brian po ito. Hindi magkakasama yan para hindi pwedeng sumama sa trabaho. Baka naman dyan, akala mo. Di na maayos nila yung presyo. Masayang na siya. Ito ang mga AO condoms. Makauwi nyo sa bahay ng umaga, yung pamilya natin mga bata at tao. Itong mga taon na taon ito, ang sweet naman. AO Condoms. Ang pamilya nasa bahay. Mabibili sa Mercury Drug Stores nationwide.
6: AO Condoms. Ang pamilya nasa bahay.
7: Stop at chew me. Itigil ng pag-ubo sipon. Puro sintomas sa sipon. Magneosep para tanggalin ng ubo at sipon. Huwag kang mag-hatching sa sipon. Neosep mabilis para tanggalin ng ubo sipon.

0: team up natin ngayon. MSA Low and
1: Mahala ko makapirit ha. Pag hindi ko ito may edit soon. Red, salamat. Titik.
0: Just...
1: Ay, hindi pa ako.

0: Grabe.
1: Sa tanapog eh, si Gio ngayon eh may hawak na granada.
2: What the fuck? May trip sensor!
1: Patay si MSA. So ang scoring natin ngayon guys is 3-5. Grabe. Boom! Patay si Blue Wave. Tito na po guys. Boom! Kasaksak siya ni... Ni Gio.
0: Pre, nalilito ako sa pakanan.
3: Nakakaiblad si CCP.
1: Okay. Focus tayo.
3: Na-headshot ko. Oh my God!
1: Grabe. So, ito na po guys. Na-headshot na po si Gabsy. Ito na. Mukha. Ay, sayang. Uy! Mukha magkakana na yung dalawang panig. Ops. Ito na po guys. Yung isa paakit na ng bahay. Yung isa naman nasa baba. Mukha magkakasali siya ang dalawa. And ito na nga po. Nagsasapakan na.
3: Tangin!
1: Ay, si MSC. Yari kay Gab. Ay, kay Gab. Kay sa...
0: Kay Chiyo.
1: Buti ko nang isigaw yung pangalan mo. Okay, ito na po. Uy, grabe. Hindi ko naman namatay. Okay.
3: Uy!
1: Oops, patay si ano. Patay si Gio, pre. Napatay siya ni Big Thunder Alex na mahilig sa bata. Okay, ito na po si Gio ngayon eh. Papunta na sa mid and...
3: Big Thunder Mapang Alex.
1: And ito na po guys. Oops! Uy! Napatay si Blue Wave. Grabe. Uy! Grabe, napatay naman si MSA ni Gio. No way.
3: May pasalubong ako ah. May pasalubong
1: ako. Tumadina halang.
3: Patalo sa inyo eh.
1: Oops! Patay si MSA. Napatay siya na kanto.
3: May pasalubong ako sa inyo, bre.
1: Grabe.
3: Nata yung aso. Chad up. Animal abuser.
1: Chad up. Ito na po guys. Tama din na kalam si Gio po kaya kanina pa po gumagamit ng mili. Hindi po siya gumagamit mostly ng barrel and... Grabe, patay na.
0: Ha?
3: Blue, dito ka sa akin. Sabay-sabay tayo.
0: Putang ina niyo ha?
3: Alam ko saan kayo din. Uy, aso!
0: Double kill!
3: Kayo ha, ikaw pala may aso ka pang kupal kang hayop ka. Oh my God!
0: Nawala si TCP!
3: Hindi na kinahayin!
0: Nawala si TCP! Ano ba yun?
4: Ito.
5: Enemy in sight.
0: Pwede ako mag-re-off kung sakali.
3: Sige, sila yung mag-commentate. Ay, kusik! Boom!
0: Ayun na nga.
3: Si Meps yung mag-commentate, God! Ang katulad niya mag-commentate!
0: Oh, shit!
3: Papatayin ka nun, pre! Bantay ka sa
0: mga! Ito na. Ayun na. Oh.
3: Talo ka!
0: Ay! Grabe!
1: Yan
3: yung importante
0: lang.
1: Famous
0: eh. Kasi
1: ka po.
0: Grabe!
3: Kita.
1: Halika
3: dito,
1: MSA. Wala
3: ka po. Diyan ka lang, Gab.
0: Sige. Tro.
3: Wait lang! Wag, Gagi. Pinatay ni Gawin.
0: Okay, papunta na kami.
3: Asan ka?
0: Ito lang, kasama si MSA. Ayan, ito. Friendly airstrike incoming. Tagin!

0: nagsasagawa ko. At pinauwi ka? At pinauwi si TTV kaya pala hindi siya makakommentate. Yo, kaya mo mag-commentate?
1: Ba kaya mag-commentate? Hindi ko pa alam itong T-Load.
2: Hello.
3: Rinig ka namin?
0: O, rinig ka.
2: Okay, na. Ito.
4: Ina.
3: Oh, shit! Uy! Napulag!
1: Atay na to. Ayan.
2: I got a goal. Nagahabulan na lang sila. Kasalukuyan sila nagahabulan.
0: I-shoot mo na to.
2: Nice. Ay, go.
5: Ang bingira kayo. Ah, ganun pala kayo, ah.
0: Gabriel, answer.
1: Sana kayo, hindi ko comment. Kaya sabihin.

0: Sayang. Pre, TCP, TCP, pre. Alam mo yung sinasabi ni Mips?
1: Enemy contact.
0: Oh, ayan, oh, ayan, ayan. Ito na, ito na, ito na, ito na. Oh, ito, ito, ito. Oh, ito na, ito na, ito na. Ayan na, ayan na, ayan na. Oh, oh, oh. Ganun, ganun. Ganun, ganun, ganun siya, pre.
2: Pang report, tamo, be.
3: Tagi mo, Mips.
4: Grab ka, bit.
2: Pang report na mo! Ay, Charles.
0: Sinasabi mo, sinasabi mo.
4: G. Okay.
0: Sinasabi mo, sinasabi mo.
5: Hindi ko talaga alam yung COD eh. Pasensya na.
0: Gab, sinasabi mo, sinasabi mo. Nire-report ko.
3: Ay, yan, tanong ko. Narinig ba ako sa mic?
0: Oo.
3: Narinig
0: ka sa mic.
3: Okay. Kasi di ko narinig yung sarili ko sa radio.
0: Pre! Ang round to Gio and Blue Wave. Si MSA at si Mixander talo. Kasi bulok sila.
4: Gago.
2: Upset ka.
4: Natalo kami kaya yun. Gala yun.
0: Ito na, ito na, ito na. Ayan na, ayan na. No, oh, oh, oh. Anong ganyan, ganun si Mev kanina eh.
2: Expected ako.
0: Wag! Maglalaban pa tayo, pre.
2: Ah, maglalaban ba? Okay, okay, okay.
0: Pero,
2: wala ko tapos na.
0: Talk tayo.
6: Ako dahil na, MC versus Lata.
0: Uy.
4: Ay, oo nga.
0: Mix, lipat ka.
4: Ah, switch. Ah, switch sides.
0: Kami na give seal. Okay, Big Noses versus... Ano yun?
2: Mga ilong kontra sa pulang paa.
0: Hoy!
4: Dito pa sa live ko, gago ka. No way.
0: EZP, ano nangyari? Ba't di ka makaano?
6: Teka, kapit ako.
4: Delikado.
0: Shoutout
7: nga pala kay John Leon Navarro FM na 89.5.
4: No!
2: Wait lang, time first ka, nag-count.
0: Count? Sorry, palika ba?
3: Oo, ayun na.
4: Isan na ba ba?
0: Ito, comment
4: tayo. Gagi.

0: ไปหมด
1: Ay, hindi. Alam ko na, mamaya after nito, i-challenge ko sarili ko. Kasi i-challenge ko si Gab, si Blue Wave, at si MSA. Tapos ako yung ano. Balik ako, 11:35. Meron pa yan. Siguro, meron pang game pa yan. Meron pa yan.
2: Walang pa.
1: Hindi kasi ang plano ko, labanan ko pa sila pa yun. This is what the MS yung kaibigan ko yun.
2: Ay, pipiso na yung battery.
1: Pipiso yung battery.
3: Kasi TCP ng 11:45.
2: Ayan, no, pipiso na yung battery ko.
1: Si TCP ay babalik ng 11:45 ng gabi.
4: Yan, sinadge ko na.
2: Teka. Magwa-wireless ako.
4: Usang gala.
1: Magwa-wireless daw siya. Wow!
2: Yung gumamit ng studio muna, saglit. Saka pa naman ako magwa-voice over. Diyos ko.
3: Wait lang, ha? Hindi, wait lang.
1: Subscribe lang po kayo sa Tigon YouTube channel.
2: Mm-hmm. Ah, nako.
1: Kasi kung hindi, dulok kayo lahat.
2: Ito nga. Ah, sige, okay na.
1: Okay na?
2: Okay na. Sure na ako, bye. Ayan na!
0: Ito na.
1: Sabi-sabi na naman ni, sasabihin niyo naman, ayan, ganun na.
2: Wala na.
0: Tama.
1: We should try
0: na. Yan na,
1: yan na. Hilig ka sa LG.
2: Nako po.
0: No.
1: Okay, Navarro. Sige. Sabi mo eh.
2: Sabi niya eh.
1: Sabi mo eh. Gap,
2: tala,
1: tulungan tayo.
2: Tata. Hala, balik pa.
0: Tana.
2: Uy, cellphone ko. Uy, yung cellphone ko. Ayun. Gago.
1: MSA bulok.
2: Naloko yung phone.
3: At ito na, pupunta na sa kanilang construction. Area.
5: Contact with enemy.
2: Oh shit!
3: Ayun na, nagdaman na. Oh, ayun na.
1: First blood! Yes!
3: Nagkaharapan na.
2: Kala nyo, nakabahay po. Sagala.
3: Chiyo.
1: Double kill!
3: To.
0: Ito na. Oh, ayan na.
1: Buisit na komentary yan.
3: Buisit. So, Chiyo news, ay.
2: What the hell?
3: Tayo na lang si MSA.
1: Banga.
3: Okay. Busugod na ulit sila. Subusugod na. Ayan na. Tiltutok pa ni MSA. Ayan na. Oh, ayan. Ayan na. Ayan na. Ayan na.
0: Ay,
1: putik!
0: Boom! Panis! Ay, wala.
1: Visit ka,
3: Dito. Ayun na, nagpunta sa content pa.
0: Oh, shit!
3: Wala pa yun. Yung patay, si MSA, patay.
2: Grabe.
3: Ayun na, subusugod na ulit si MSA. Ayun na, subusugod na ulit si Radio. Ayun na.
1: Ang kinakomentary yan!
2: Huh? Uy! Stop! Wag yun! Wag na! Baka tayo maka-copyrate pa yan. Wag na! Stop muna! Stop mo yung copyrate. Please lang. Ayoko magsaya ng edit. Gago. Diok. Pusang galayo. Wait lang nga. Gago. Teka muna. Hayop na yan. Huwag muna yan! Gago, huwag yun. Diyos ko po.
3: Okay, bago tayo sa commentary. Ayan na. Gusto ko na ulit sila MSA at si Gio. Ayan. Sige, saksakan. Patay.

0: CTU.
1: Palapagan din
0: eh.
2: Palapagan din eh. Komentary mo.
0: Ay, grabe. Sabugad ka, be. Ayan, sinusugod na ulit. Sabog na sabog. Ay.
1: Kupal ka, no? Kapusi.
0: Hindi ka talaga alam yan.
2: Ayan, nag-abulan na sila, mga kaibigan.
0: Ayan, nagsusugod. Ay, gago. AJ, kaya natin to. AJ, kaya natin to. Ay.
1: Kayong dalawa yung...
2: Oo, yan na. Oo, nagkakalapit. Nagkakalapit. Alay pa pala.
1: Gab. Oo. Asa ka? Ay.
0: Gagawin ko.
2: Care package inbound.
0: Eh na, sugod na rin siya. Oh, yan. Ah, sa putong ito mga kabag...
2: Oh, oh, oh,

0: shit.
1: Grabe naman.
2: Oh shit. Oh shit. Oh shit. Narinig ko.
3: Oh shit.
1: Grabe.
3: 1719 mga kaibigan.
2: Ay!
1: Parang inututin ako ha.
2: Ay! Binakshot ako.
3: What? Gabi ito. Oh, patay.
1: Vulture.
3: 20. Hindi na. Nagbabag. Hindi ko makaya.
1: Ay! Grabe siya oh.

0: Yep.
1: Fight of the century, malakampot.
0: Ay, putik sa likod!
1: Ilong of Asia versus pambansang paa, mga kaibigan, sa isang CODM tournament live na live sa TGON Sports.
0: Ano? Thank you, Navarro!
1: 1926 na po, mga kaibigan.
2: Grabe.
1: Mets, pabaka, Mets.
0: Kaya mo ba, Mets? Kaya mo ba? Ay,
3: target down!
2: Grabe siya, oh.
0: Ay, salamat, salamat. Save, save, save, save.
1: Labanan 21, 20, 25.
0: Ay, gagi, kaka-respond.
2: Anong class? Sa putong ito, namuno pa yun si MSA.
1: 27, 30 na.
4: Enemy inside.
2: Habol ni kaya. Habol ni Gio. Habol kay MSA.
1: Mahabol kaya. Umiinit ang labanan. Tumitindi ang tensyon sa pagitan ng dalawang kampo.
2: At sa pong itong ito, it's 11:38.
1: 11:38 ako, mga kaibigan. Umiinit pa rin ang labanan. Sa pagitan ng malalaking ilong at ng pulang paa.
2: Labugan. Kung ilang minuto yun na, magmamayos na. Tupo niya na siya.
1: Sinong mas angat? Sigat.
0: Ay, putik! Munti na yun!
2: Ay, isa na. 7 na pa yun sila. Papa, ilong malab. Yes!
1: Ang malalaking ilong.
2: Mga kakabulak. Mga kakabulak.

0: Pambira.
1: Ayun. Nakuhanan na rin.
2: 20 minutes na lang bago mag-Mars ang mga kalamas.
1: Ang oras na ba? Okay, 20 minutes bago tayo magtapos. Grabe.
3: 20 minutes na lang. February 20 na yun. Wala
0: pa pala. Gab! Oh. Wait lang. Mag-change ako ano, settings.
4: Sige. So, next game and final game for the tonight. Lalaban po kami ni MSA.
0: Union.
4: Lalaban ko si Blue Wave at si Gab. Tapos ang kasamaan ko si MSA. Ako po, try hard versus try hard. O pala, GG MSA, ang ganda ng stretching eh.
1: Nasaan yung ano?
4: Abangan mo, boss. Abangan mo, boss, mamaya. Easy.

0: ko, kaya ako nasuka. To be fair.
1: Aminin mo kasi kinakabahan ka dahil big night na.
0: So, may kinakabahan ako kaya wala akong makain.
1: Kinakabahan ka pa ba? Eh, mahal na mahal ka ng taong bayan.
0: Eh, di ko naman alam. Mali ko ba?
2: He's dead.
0: No, okay.
3: Tara na.
4: Okay. Ito na po, ladies and gentlemen. Ano, dugay na naman po kami.
5: And nagsisimula na mga kaibigan ang laban. Let's go.
4: Pambira yan.
5: Oh, ito lang.
4: Ayun na.
6: Enjoy the date daw mo kay AJ.
5: Na.
6: Ay, oo pala, hindi tayo makapagkuha ng commentary mula kay ano, mula kay
0: Dudu. Happy birthday. Yun na lang, happy birthday.
6: Putik, ng first blood sila.
4: Gago, pre. Ba't gano'n yung gyroscopic control, gagi? Saglit lang. Gago. 23. Ba't gano'n yung gyroscopic?
0: Happy birthday, Mep.
5: Saludo ka sa komentary mo.
6: Ayun o.
0: Uy, nakita niyo ba yung ano, planetary alignment? Enemy
6: in sight. Bakit? Putin!
0: Wow!
6: Muntik na ako sa...
4: Oh, shit!
0: Planeta.
6: Ay, putin!
4: Nice. Ano din yun?
6: Ito?
4: 3-1. Nanguna pa. Nanguna si MSA. Bago kinablue.
5: Wala kang makukuha ang view kay Blue Wave.
4: Tapos

0: Baka ito'y taragi.
1: Ano ba? Atira, kanduta tayo ay...
2: Cock!
0: Uy!
1: Kapu, puking...
3: Okay!
4: 15-6.
1: Aso, aso, aso, aso.
2: Enemy!
1: Ay, putik! Nang patuan ako!
4: Six, grabe, tampak agad ang pulang ilong.
1: Putik, aray!

0: Doon sila.
1: Ay, gago pa.
2: Laptop.
3: Nasa pa, isang pula.
1: Ano daw? Ay, patay. Pipichat.
0: Ah, pumutik!
1: Ulo!
4: It's up, team. Enemy UAV spotted.
0: Tweeted nag UAV pa.
3: 29, 21, 22, medyo target intense ang laban.
0: Oh, no! Perfect!
1: Pinakampo ko na. Wala, wala, wala! Muna pa yun ang paa na ilong.
3: Kapag sa nagawa ng gamulan. Oh, yan na.
1: Ay, gago! Naka-invincible. You call speed.
3: Medyo mahirapan makabawi ang pulang ilong dahil sobrang taas na ng pagitan ng score.
4: That's your killer drone.
3: Between pa na ilong and pulang ilong, mga kaibigan.
1: Aray ka. Knockout. Oh, sige. Try it.
0: 40 na. Oh my God, dinatay kahapon.
3: 26. Sobrang laki.
0: Okay, pwede talaga tayo dito.
3: Isang simula na lang kumakabawi pa ang pulang ilong.
1: 6 minutes lang bago mag-marto.
5: Jump, bitch!
1: Jump! Dito na lang. Napapakalabatan.
3: Yung mga minay ko lang, prepared to raise na yun ay.
1: Ito ng MSD, may surprise
3: na. Oh, shit! 127, mga kaibigan. Napakalaking pagbuwan.
1: 5 minutes na lang magbatong baon, ay.
6: Bastos na!

0: 44-28. Ay, nag-update ang score. 48-28.
1: Wala po na itong habang.
2: Sabi naman kayo, kaya
0: ako kayo. Mahirapan na nga makabawi. Pero tingnan natin kung makabawi sila.
1: Ilang minuto na lang. Fight me. Ilang minuto na lang bago matapos ang laro.
3: Friendly care package inbound.

0: Malabo na ata siguro.
1: GG 51-31
2: panalo ang paa na ilong.
1: At ako pa rin. Ano ba yan?
2: GG Gab.
0: Malaki kasi yung paa mo kaya
1: ay tinagusan.
3: Happy birthday! Good morning!
0: Anong cheater, Blue Wave? Fair and fair and square lang po kami. Mm-hmm. Uy, Blue Wave, tara, i-report natin!
1: Gago, uy! Uy, wag mo ako i-report.

0: Before,
1: grabe ah.
0: Na mga gusto po ulitin, kung gusto ninyo ulitin, gusto natin ulitin din to. Maglaro po kayo ng Call of Duty Christian para makagawa tayo ng 5v5.
1: Mm-mm. 5v5. Grabe.
0: Opala, speaking of which, wait lang, open ko muna yung code po kasi gagawa ako ng clan

0: Hala, binunsis si MSA. Binunsis si MSA.
1: Grabe. Yeah, Byro, you gotta replace, you gotta replace that battery. Grabe. Pagka mo ng bagong battery, my God, lak na pagka spicy pillows daw. Parang spicy pillows.
0: Wait lang.
1: Gago. Samsung yan, pre.
0: Patay ng bagong diba, brand. Yung plan natin.
1: Hmm. Magawa ka ba? Teka, McDonald's. I know na, ano ako, napaka-dead ang inyong clan ninyo, Diyos
0: ilang
1: ko.
0: Ilang gig si Code? 1 gigabyte pag-download. Diyos pagkatapos ko. Mo download, ilang gigabyte pa para nag-download yung mga map, etc.
1: Mm-hmm. So, legit. Gago, mga inactive to. Paano kaya mag-live dito? Ay, naka, good. Grabe. Ayusin ko lang to saglit. Paano ako mag-lip?
0: No! Nakagamit yung lamang na clan. Visit.
1: Ah, yun na to. Pipindutin ko yung member list. Itong auto position. Ay! You will not be able to join.
0: Ano anong pangalan ng clan?
1: Anong another clan for 24 anong hours.
0: Anong pangalan ng clan? T-G-O-N?
1: Tigon?
0: Hoy! Hoy!
1: Tigon, hindi. Joke lang. Wait lang ah. Alas na yung clan. Siya, bukas ako mag-join sa clan ninyo. Magkano ganyan?
0: Ayan.
1: Ay, gumawa na nga. Cool clan. Wow, cool clan. Gago. So, hindi ako makakasali. Oh, goodbye. Ayan, antayin ko na lang to soon. So, ano, 24 hours. So, tama nga, Blue Wave. Mag-aantay pa ako ng 24 hours.
0: So, yung ano, the clan natin is... PPCP.
1: Oh, same din. Same din. Okay. Mag-aantay muna kami ni Blue Wave. Mag-join sa clan ninyo. Kasi, nag-join ako kasi sa ibang clan. Kaya, ayun. Hoy, labaya. Nako.
0: Try ko kayo invite.
1: Hindi pwede.
0: Hindi, ano kasi? Try mo lang. Pilitin
1: wala natin. Lumabas sa akin.
0: Sa clan.
1: Ay, wala.
0: Invitation sent. Try mo daw i-search. Cool clan.
1: Tama. I-search ko ha. Oh, tama.
0: Okay.
1: You need to wait 24 hours. Ano ka ba?
0: Kinabukasan.
1: Same kami ni Blue Wave. Oo, oh, kinabukasan pa. Mag-aantay muna kami.
0: Maybe baka malaman.
1: Ikaw ang bahala, TCP. Ako anong account. Kung gusto mo, bahala ka. It's your choice.
0: GG, add mo lang kami.
1: At wala lang kami, oo. Ako yung pinakadating COD noong 2019 o 2020. Oo, kung bakit nagbagong COD ngayon eh. Pero yun na nga. Bulok pa rin ako sa pagka-try hard.
0: Ayun, okay.
1: Pero sliding lang ah.
0: Sinapatapos na tayo dito.
1: Diyos ko. O nga no. Pero yun na nga no. Ladies and gentlemen. Salamat pa. Kayong tatlo. My goodness. Blue Wave, Gio, at Gab. Sa eSports.
0: Tournament.
1: Abubulok tayong lahat. Joke lang. Anyway, ladies and GT Min. At yan. Ang nagtatapos. Ang may sasabihin ako. Muli. magkita-kita na lang tayo next week. Or, kasi, ay, hindi pala next week. Shit. Hindi ko sure, kasi, ano?
0: Kuya, MSA, may nakalimutan ka.
1: Nakalimutan, what, ano yun, ano yun?
0: E-E-X.
1: Yes, wait lang muna. Hindi ko lang kung Friday or Saturday, baka ako maka, ano, ako ulit ng bagong episode ulit. Tingnan ko na lang. Na...

Ang summertime, sasaya. Summertime, sasarap. Dali, ako po si MSA at sa mga audience natin. Dito, maraming salamat. And, eto na, ang ating random talk show kung saan nag-gaming, pag-uusapan mo lang, bahala na, hindi ko alam na, ano, whatever. Ito ang may sasabihin ako. At ito na ang DZX New Summer Station ID. Good night, everyone.

0: Jesus. Jesus.
1: Tulog na, baby. Patulog na kayo. Jesus. Mapapakapatutam ka sa sarap.
2: Love songs, pang effects, pang road trip, pang break up, pagka.

0: Rhea Santos po. Kayo po ay nakikinig sa DZEX 1026. Tulog na baby, matulog na kayo.
1: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimunyo ng aking kamay. Gumalaw.

0: every time, anytime, anywhere, I'm here.
1: Si Brian po ito, hindi magkakasama yan para hindi pwedeng sumama sa trabaho. Baka naman dyan, akala mo, di na maayos nila yung presyo. Masayang na siya. Ito ang mga AO condoms. Makauwi nyo sa bahay ng umaga, yung pamilya natin mga bata at tao. Itong mga taon na taon ito, ang sweet naman. AO condoms. Ang pamilya nasa bahay. Mabibili sa Mercury Drug Stores nationwide.
2: AO condoms. Ang pamilya nasa bahay.
0: Matang ka na!

Kaya napagod sa mga bata, pakakulang deficiency. Na yan, Per Brand Choco, para itimpla choco sa vitamin C, taurine, at B vitamins of iron zinc, para nakakatulong sa deficiency. Mag-Ber Brand Choco. Tibay sa choco, hapunan na. Ber Brand Choco is not suitable for infant feeding, is not a breast milk.

0: magharita juices na.
1: Pagod sa paglaba, laging pabalik-balik.
0: Hay, ang hirap.
1: May solusyon na dumarating, hindi ka mapapagod.
0: Ano yun?

0: po. Kayo po ay nakikinig sa DZEX 1026. Tulog na baby, matulog na kayo.
1: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimunyo ng aking kamay. Gumalaw.

0: refreshing na. Sulit pa.
1: Miral Escola, yan ang gusto ko.
2: Available in original, lemon, grape, strawberry, orange, apple, lychee, light, and zero sugar for only 15 pesos SRP per can and 12 pesos per returnable glass bottle. Miralles Cola is also available in all Sari Sari stores and supermarkets nationwide. Miralles Cola is made by
3: DM Products Corporation.
4: Ang dumi sa kilikili. Ayaw matanggal sa dumi sa kilikili. Mabaho na tuloy. Magnevia Men Deodorant. Para tanggalin ang dumi sa kilikili deodorant. Para mawala ang dumi. Armpit sa kilikili na. Nevia Men Deodorant. Apat na oras na armpit.

0: Kaya Santos po, kayo po ay nakikinig sa DZEX1026. Tulog na baby, matulog na kayo.
1: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumalaw.

0: Bakit sa Capsule X at Syrup X ibang brand? Mag-Sulmiox. Para tatanggalin ng ubo at plema. Huwag uubo sa plema para tanggalin. In this fast of 7 days of cough, mag-Sulmiox. Walang plema sa ubo. Labas ng plema.
1: Alagang unilap yan.
2: Carbocysteine has been generic name of Sulmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagod ka na ba ang work sa trabaho ng lalaki? Pagod naman sa trabaho ng babae. Para deadline na naman ako inyong trabaho, ako yung pagod ko. Ang kaya sagutin ang Bear Brand Aldult Plus. Para vitamins ito, para inumin ang gatas ito, kaya nasa trabaho. Walang pagod kakayanin. Level up na sa trabaho ako sa work ko. Inumin ang Bear Brand Aldult Plus. Level up na sa tibay pang adults. Available pa sa sachet pack kana, kaya pack.
4: Bear Brand Aldult Plus. Level up na sa tibay pang adult.
5: 3, 2, 1, Crumble Mini Biscuit!

0: Manufactured by Awesome for Enterprises, your quality brand company.
1: Pagod ka na ba ang work sa trabaho ng lalaki? Pagod naman sa trabaho ng babae? Para deadline na naman ako inyong trabaho, ako yung pagod ko. Ang kaya sagutin ang Bear Brand Aldult Plus. Para vitamins ito, para inumin ang gatas ito, kaya nasa trabaho. Walang pagod kakayanin. Level up na sa trabaho ako sa work ko. Inumin ang Bear Brand Aldult Plus. Level up na sa tibay pang adults. Available pa sa sachet pack kana, kaya pack.
2: Bear Brand Aldult Plus, level up na sa tibay pang adult.
3: Freya Santos po, kayo po ay nakikinig sa DZEX1026. Tulog na baby, matulog na kayo.
4: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimunyo ng aking kamay. Gumalaw.

0: Adam Orilar po mag-TGF Wi-Fi fiber para high-speed internet sa Wi-Fi.
1: Need extra budget fast?
2: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan ng Ronit Easy Credit na at 250,000 pesos mag-loan sa Ronit.
1: Adam Orilar po, para mag-extra bilis na extra budget mag-Ronit Easy Credit para magkakaroon ng 30,000 piso agad para pera ay magpambayad.
2: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan ng bills, kamot o tuition mo, wala ng extra documents mag-loan sa Ronit.
1: Adam Orilar po, pumunta sa Ronit para Easy Credit.
3: Approval within seconds. Subject to credit evaluation and approval. See Ronic Bank's easy credit terms and conditions before applying for a loan. Regulated by the Banco Central ng Pilipinas.

0: Magdi-de Ultra Bango ka na! Sampay sa damit!
1: 7 pesos lang. TGON Radio.
2: Every night, tune to your favorite station. Nagbang na hanggang umaga.
3: Harito ang TZKS.
2: Tulog na baby, patulog na kayo. TZENX, mapapakabatog ang kasasarap.
4: Love songs, pang effects, pang road trip, pang break up, pagka.

0: po. Kayo po ay nakikinig sa DZEX 1026. Tulog na baby, matulog na kayo.
1: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumalaw.
2: From sunrise to sunset.

0: Ubo ng ubo sa pen. Bakit sa Capsule X at Syrup X ibang brand? Mag-Sulmiox. Para tatanggalin ng ubo at plema. Huwag uubo sa plema para tanggalin. In this fast of 7 days of cough, mag-Sulmiox. Walang plema sa ubo. Labas ng plema.
1: Alagang yunilap yan.
2: Carbocysteine has been generic name of Sulmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Freya Santos po. Nakarating na sa bahay, mailakas cement, baka dinurog na semento. Kunin ng semento ang Jorker Cement. Parang mawawalan ng durog sa bahay. Para tuyo. Para gawa ng sahig ng tibay sa semento. Sa trabaho nila lalaki. Freya Santos po. Maayos ang semento. Mag-Jorker Cement. Maayos ang tibay. Huwag durog sa bahay.

0: Brian po ito. Hindi magkakasama yan para hindi pwedeng sumama sa trabaho. Baka naman dyan, akala mo. Di na maayos nila yung presyo. Masayang na siya. Ito ang mga AO condoms. Makauwi nyo sa bahay ng umaga, yung pamilya natin mga bata at tao. Itong mga taon na taon ito, ang sweet naman. AO condoms. Ang pamilya nasa bahay. Mabibili sa Mercury Drug Stores nationwide.
1: AO condoms. Ang pamilya nasa bahay.

0: Manufactured by Awesome for Enterprises, your quality brand company.
1: Freya Santos po, kayo po ay nakikinig sa DZEX 1026. Tulog na baby, matulog na kayo.
2: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimunyo ng aking kamay. Gumalaw.

0: Kaya Santos po, kayo po ay nakikinig sa DZEX1026. Tulog na baby, matulog na kayo.
1: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimunyo ng aking kamay. Gumalaw.

0: Itutuloy-tuloy na. Huwag itigil ang teke-teke. Ang mealtime partner na may lysine at B-complex na tumutulong magbigay ng gana. Kaya...
1: Quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang teke-teke ay hindi gamot at hindi dapat ang gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Nagugut.

0: raw mo.
1: Refreshing na? Sulit pa.
0: Mirales Cola, yan ang gusto ko.
2: Available in original, lemon, grape, strawberry, orange, apple, lychee, light, and zero sugar for only 15 pesos SRP per can and 12 pesos per returnable glass bottle. Mirales Cola is also available in all Sari Sari stores and supermarkets nationwide. Mirales Cola is made by
3: DM Products Corporation.
4: Pagod ka na ba ang work sa trabaho ng lalaki? Pagod naman sa trabaho ng babae. Para deadline na naman ako inyong trabaho, ako yung pagod ko. Ang kaya sagutin ang Bear Brand Aldult Plus. Para vitamins ito, para inumin ang gatas ito, kaya nasa trabaho. Walang pagod kakayanin. Level up na sa trabaho ako sa work ko. Inumin ang Bear Brand Aldult Plus. Level up na sa tibay pang adults. Available pa sa sachet pack kana, kaya pack.
5: Bear Brand Aldult Plus. Level up na sa tibay pang

0: Freya Santos po. Kayo po ay nakikinig sa DZEX 1026. Tulog na baby, matulog na kayo.
1: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimunyo ng aking kamay. Gumalaw.

0: nation. They flung in the hunger mark.
1: Harito ang PZES.
0: Tulog na baby, matulog na kayo. PZES, mapapakabatutam ka sa sarap.
2: Love songs, pang effects, pang road trip, pang break up, poker.

0: Andrea Santos po. Kayo po ay nakikinig sa DZEX 1026. Tulog na baby, matulog na kayo.
1: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumalaw.
2: From sunrise to sunset.

0: Adobong Kidlat. Masarap ang adobo para sa kidlat.
1: Adobong Kidlat. Masarap ang adobo para sa kidlat.
2: Pagod ka na ba ang work sa trabaho ng lalaki? Pagod naman sa trabaho ng babae. Para deadline na naman ako inyong trabaho, ako yung pagod ko. Ang kaya sagutin ang Bear Brand Aldolt Plus. Para vitamins ito, para inumin ang gatas ito, kaya nasa trabaho. Walang pagod kakayanin. Level up na sa trabaho ako sa work ko. Inumin ang Bear Brand Aldolt Plus. Level up na sa tibay pang adults. Available pa sa sachet pack kana, kaya pack.
3: Bear Brand Aldolt Plus, level up na sa tibay pang adults.
4: Ako po si Adam Orellar po. Mga tubig iinumin, mag-absolute distilled pure water para malaki distilled water na madaming tubig. Adam Orellar po, mula sa Absolute Distilled Water, 200 piso lang. Also available for Absolute Bottled Water, bili na 25 pesos lang. Promo runs to June 1st, 2025 to May 31st, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB251925, Series of 2025.
5: Get 25 pesos of Absolute Water, bottle small and big. Promo runs to June 1st, 2025 to May 31st, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB251925, Series of 2025.
6: Freya Santos po, kayo po ay nakikinig sa DZEX1026. Tulog na baby, matulog na kayo.
7: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimunyo ng aking kamay. Gumalaw.

0: Magamata.
1: Marito ang season, KS.
0: Tulog na, baby. Patulog na kayo. KSNX. Mapapakabatutam ka sa sarap.
2: Love songs, pang effects, pang road trip, pang break up, poker.

0: Santos po, kayo po ay nakikinig sa DZEX 1026. Tulog na baby, matulog na kayo.
1: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimunyo ng aking kamay. Gumalaw.

0: Di na maayos nila yung presyo. Masayang na siya. Ito ang mga AO condoms. Makauwi nyo sa bahay ng umaga, yung pamilya natin mga bata at tao. Itong mga taon na taon nito, ang sweet naman. AO condoms. Ang pamilya nasa bahay. Mabibili sa Mercury Drug Stores nationwide.
1: AO condoms. Ang pamilya nasa bahay.
2: Lakas ng tama mag-alak pa. Mag-Lead Horse Beer. Para masarap ng sangkap ng inuman ng beer, lakas ng tama, nasa horse ng daming kabayo. Lead Horse Beer, lakas ng tama, nasa kabayo sa sakayan, drink responsibly. Lead Horse Beer, mas malakas ng beer sa inuman, drink responsibly.
3: Para sa anak nyo yung mga bata, sa daan sa harang ito, bakit naman magkakaroon ng pagkakataon? Kaya na tayo mag-Power Energy Light na para magbayad sa kuryente. Mula sa trabaho ng jumper sa kuryente para sa barangay locations. Para Pilipinas sa Luzon, Visayas, at Mindanao. May ilaw na sa bahay at may trabaho sa jumper. Yung driver sa appliances ng TV radio, aircon, washing machine, rip freezer, at electric fan. Para sa Power Energy Light na yung pambayad sa kuryente. Ang Power Energy Light, para sa trabaho sa jumper sa kuryente. Tumawag na sa Power Energy Light sa 0952-5450-46.
2: Ang lakas ng kidlat at kulob, umulan na. Mag-Zerp Fabric Conditioner para tanggalin ng kulob at kidlat. Mas pinabango na. Based on technical test of polyester from Zerp Fabric Conditioner. Ang lakas sa ulan na huwag umulan. Zerp Fabric Conditioner. Painit sa damit. Sana huwag umulan. Ang mga balita ito. Pabalik ng tiyan. Bakit sa stomach pain? Mag-Gremil S. Tanggalin ang sakit tiyan. In this of 20 hours. Stomach symptoms of August 2023. December 2024. And May 2025, Filipino doctors. Gremiles, walang sakit yan sa doktor sa balita.
4: Alagang Unilap yan.
5: Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone has been generic name of Gremiles. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tara na! Mga

0: Rosita Juices na!
1: Freya Santos po, kayo po ay nakikinig sa DZEX1026. Tulog na baby, matulog na kayo.
2: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumalaw.

0: DZEX. Every time, anytime, everywhere, I'm here.
1: Ew! Bawang pawis! Amoy putok!
2: Si Bella po ito. Sa pawis na kakainit. Baka naman pinawisan sa mga bata. Mag Johnson's Baby Soap para maligo tayo at nagsabon. Para tanggalin ang pawis. Tapos ang Johnson's Baby Powder para pulbos ng likod at dibdib. Para mabango na. Johnson's Baby Soap and Powder. Ang pagmamahal mga bata. 13.25 at 60 piso lang.

0: Pasok!
1: Si Bella po ito. Sa pawis na kakainit. Baka naman pinawisan sa mga bata. Mag Johnson's Baby Soap para maligo tayo at nagsabon. Para tanggalin ang pawis. Tapos ang Johnson's Baby Powder para pulbos ng likod at dibdib. Para mabango na. Johnson's Baby Soap and Powder. Ang pagmamahal mga bata. 13.25 at 60 piso lang.
2: Mag!

0: AO Cola. Para inumin ng soft drink. Kaya masarap na cola. Walang pagod.
1: Mag-AO Cola na!
0: AO Cola. Also available of blueberry flavors. Available of TGF supermarket and grocery store nationwide. AO Cola. Gawa ng AO Enterprises.
2: Si Brian po ito. Hindi magkakasama yan para hindi pwedeng sumama sa trabaho. Baka naman dyan, akala mo. Di na maayos nila yung presyo. Masayang na siya. Ito ang mga AO condoms. Makauwi nyo sa bahay ng umaga, yung pamilya natin mga bata at tao. Itong mga taon na taon nito, ang sweet naman. AO condoms. Ang pamilya nasa bahay. Mabibili sa Mercury Drug Stores nationwide.
3: AO condoms. Ang pamilya nasa bahay.
4: Para sa anak nyo yung mga bata, padaan sa harang ito. Bakit naman magkakaroon ng pagkakataon? Kaya na tayo mag-Power Energy Light na para magbayad sa kuryente. Mula sa trabaho ng jumper sa kuryente para sa barangay locations. Para Pilipinas sa Luzon, Visayas, at Mindanao. May ilaw na sa bahay at may trabaho sa jumper. Yung driver sa appliances ng TV radio, aircon, washing machine, rip freezer, at electric fan. Para sa Power Energy Light na, yung pambayad sa kuryente. Ang Power Energy Light, para sa trabaho sa jumper sa kuryente. Tumawag na sa Power Energy Light sa 0952-5450-46.
5: 3, 2, 1, crumble mini bin!

0: BTO debit card na. Para bubuksan ang bangko para dami pera. BTO. Bangko na tayo.
1: Terms and conditions apply. Sign up now with BTO app. Download from Google Play Store and App Store. Regulated by Banco Central ng Pilipinas.
2: BTO. Huwag kang magpapatakot. Bangko na tayo.

0: Itutuloy-tuloy na. Huwag itigil ang teke-teke. Ang mealtime partner na may lysine at B-complex na tumutulong magbigay ng gana. Kaya...
1: Quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang teke-teke ay hindi gamot at hindi dapat panggamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Magtangka na!

0: ever tried delicious French toast and freshly baked bread? If not, don't worry. You can find them here at Charms Pastry and Bakery. Made with high-quality wheat flour, fresh eggs, and rich maple syrup, every bite is made to satisfy everyone's cravings. And the best part? You can enjoy all of these wherever you are at a very affordable price. So come and visit us today at Charms Pastry and Bakery, where every bite is simply lovely.
1: Charms Pastry and Bakery is available in Melody Mart, Kmart, O Spend Mart, Jor A Supermarket, other supermarkets and malls nationwide. Pastries and cakes are made in France and Charmia.
2: Para sa anak nyo yung mga bata sa daan sa harang ito. Bakit naman magkakaroon ng pagkakataon? Kaya na tayo mag-Power Energy Light na para magbayad sa kuryente. Mula sa trabaho ng jumper sa kuryente para sa barangay locations. Para Pilipinas sa Luzon, Visayas, at Mindanao. May ilaw na sa bahay at may trabaho sa jumper, iyong driver, sa appliances ng TV radio, aircon, washing machine, rip freezer, at electric fan. Para sa Power Energy Light na, iyong pambayad sa kuryente. Ang Power Energy Light, para sa trabaho sa jumper sa kuryente. Tumawag na sa Power Energy Light sa 0952-545-0469.
3: Adam Orellar po, para diskarte. Ito para sa inyong patalastas ito. Mapagod ng trabaho. Nasa work yan. Mag-Cobra Energy Drink para sa iron, taurin, at inositol para iinumin ng Cobra para work nyo. Cobra Energy Drink, ang lakas ng buhay mo.
4: Cobra Yellow and Cobra Green, 13 pesos long SRP. Cobra Red, 12 pesos long SRP. Cobra Energy Drink, ang lakas ng buhay.

0: adobong kidlat. Masarap ang adobo para sa kidlat.
1: Adobong kidlat. Masarap ang adobo para sa kidlat.
2: Kain tayo sa masarap?
3: Mahal na naman! Susunod ako sa payday!
4: Mag Jolly Savers ka na. Yung burger 30. Jolly Spaghetti 50. Burger Steak 50. Price may vary among stores. Sa presyong everyday, Jolly Savers. Sulit.
1: Jolly Savers, sarap payday, sa presyong everyday.

0: Kakainin ako. Sarap. Coco Martin po. Masaya walang pagod. Mag-AO Mi Goreng Instant Noodles Punch It. Tulit sarap Mi Goreng, 25 piso lang.
1: Bakit sumakit ng ulo?

0: paracetamol sa ulo. Magrexitol Forte Cana para tanggalin ang sakit ulo. Binat at tanggalin ang sakit para magtatrabaho at magnenegosyo. Magrexit bilis banat sa apat.
1: Unilab Quality Yan.
2: Paracetamol caffeine has been generic name of Rexitol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Dito